0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
1: Magandang
0: oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 9, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Milestone Messi, ihahatid ang Argentina sa World Cup knockout stage. Muling gumawa ng kasaysayan si Lionel Messi matapos maging all-time leading scorer sa kasaysayan ng FIFA World Cup. Naitala ni Messi ang 2 goal sa panalo ng Argentina laban sa Austria noong Lunes, Hunyo 21, 2026. Sa kanyang 18th goal sa World Cup, nalampasan niya ang record ni Miroslav Klose ng Germany at naging pinakamataas na goal scorer sa Men's World Cup history. Dahil sa kanyang 2 goal sa laban, nalampasin din niya ang kabuuang record ni Marta na may 17 World Cup goals sa Women's Tournament. Sa pagkapanalo, naukuha ng Argentina ang 6 puntos sa Group J at opisyal niyang umabante sa susunod na yugto ng tournament. Ayon kay Messi, masaya ang buong kupunan sa kanilang tagumpay at patuloy nilang layunin na manalo sa bawat laban upang mabigyan ng kasiyahan ang kanilang mga taga-suporta. Sa edad na 39 ngayong linggo, patuloy na ipinakita ni Messi ang kanyang husay matapos makapagdala ng 5 goal ng 2 laban ng Argentina sa tournament. Makakaharap naman ng Argentina ang Jordan sa Dallas at makakalaban ng Austria, Algeria sa Kansas para tapusin ang grupo sa Sabado.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM Daet.
7: Shine bright like a diamond. Shame.

0: honey, kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。誰がど
2: うなるか。Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
2: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: Dahil tindugo na.
2: Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
4: Magandang umaga. Ito po ang balitang alas G's. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. 8 arestado sa illegal na tong eats sa San Jose. Arestado ang 8 individual sa bayan ng San Jose, Camarines Sur matapos maaktuhang naglalaro ng illegal na tong eats sa isinasagawang anti-illegal gambling operation ng pulisya noong hapon ng Hunyo 20. Ayon sa San Jose Municipal Police Station, nahuli ang mga suspect habang aktwal na nagsusugal at tumataya ng pera. Agad silang inaresto ng mga operatiba sa lugar. Nasamsam sa operasyon ang 2 set ng baraha at mahigit 500 pisong halaga ng perang pantaya. Dinala naman ang mga naaresto at nakumpiskang ebidensya sa himpila ng pulisya para sa kakulang o dokumentasyon. Inihahanda ng pulisya ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602. Muli ring nagpapaalala ang mga otoridad na mahigpit na pinagbabawal ang illegal na pagsusugal at patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban dito. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapaghatid balita, Adam Aguito.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.71 Radio News FM.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. DFA, pinabulaanan ng mga pahayag ng China laban sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Mariing tinutulan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga pahayag ng Embahada ng China sa Manila laban sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, malinaw at may legal na bisa ang desisyon ng Arbitral Tribunal na binuo sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Iginigiit ng ahensya na ang ruling ay nagbibigay ng malinaw na gabay ukol sa mga karapatan at saklaw ng mga bansa sa karagatan. Pinabulaanan din ng DFA ang alegasyon ng China na walang jurisdiction ang tribunal. Ayon pa sa DFA, napatunayan ng tribunal na tumupad ang Pilipinas sa mga kinakailangang proseso bago nito isinampa ang kaso noong 2013. Samantala, sinabi ng DFA na patuloy na kinikilala at ginagamit ang nasasabing arbitral award bilang mahalagang gabay sa paghubog ng pangdaigdigang batas sa karagatan. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
1: Gen Z.
3: Pinoy.
1: Pinoy.
3: Pinoy.
1: Gen Z.

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Trekking music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
4: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z, Pinoy, Pinoy, Pinoy, Gen Z, tugstugang G.

Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy.

Right up next, para pa sa mga nagmahal ng totoo, binigay na ang lahat, ngunit di pa rin sapat. You're listening to 97.9 Late Night Soul FM.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.
8: Sinisip pa

0: 1 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyana ang Barreta sa oras na ini. Natod sa inyo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide. Puminakul na sa pukong mas o menos 40 ang nairehistrong kaso ng rapes albaya. Poon kan bulan in Enero hasta Abril at ang 2026. Sigun sa datos, kan Albay Police Provincial Office, nasa 39 ang kabilugan ng bilang, kan kaso kang rape sa lalawigan, 35 mandigdi ang mga minor de edad ang biktima, mantang 4 man ang nasa tamang edad. Kung hihilingon ang datos, kan taong 2024, nasa 178 ang mga nabiktima ng rape, mantang kang taong 2025, sa nakalihis ng 2 taon, buminaba na ang bilang kan mga nabibiktima ng rape. Sigon na sa PNP, dahilan subot ini kana sa indang intervensyon araw kan pagpapahigot sa mga pagsasanay sa mga barangay, bago si desk officer para sa pagtugon asin pagkapot kan mga report manungod sa naunang bitan ng mga kaso. Mientras tanto, pigihikayat man ang mga LGU na maglaag ng CCTV cameras sa mga tinampo asin ang mga lugar na permihang pigdudumanan kan mga aki asin na turista. Nganing mas maparikas ang pagresponde o pagdukoy kan mga sospek. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang mayat maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: 203.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon na Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini natod sendo kay Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nun diyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Ipigbuyagyag sa korte kanusarong testigo sa dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara na uminabot sa buot sa 90 milyones de pesos ang kickback fee ana sa indang natipon para kay dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. katakodakan na flood control project sa Bulacan. Sinabi pa kan dating DPWH District Engineer na pigsugo siya kan sa iyang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mag-ulekta kan nasabing kantidad hali sa mga kontraktor. Sigun kay Alcantara, na kinuha ang kwarta hali sa advance payments kan mga kontraktor asin ipinadara sa Sarong Hotel sa Rojas Boulevard sa pagikan sa iyang driver. Maliwanag kay ni na ang 90 milyones de pesos ang ipiglaag sa 4-5 bank boxes na laog ang tig 20 milyones de pesos lampang saro. Alagad lilinaw ka ng sarong testigo na dahi siya marumduma na kung direktang pigresibin ni Revilla ang bilog na kantidada kan kwarta. Sigun pa kay Alcantara na siya ang nagpirma sa mga dokumentong nag-otorisa sa bayad para sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Maski bako siya mismo ang nagsagibon ng inspeksyon sa proyekto. Naglaom sa nasubot siya sa mga report sa iya kan mga subordinates na nagtaram na naging matanos ang proyekto. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata? Ara mo, ako si Erickson Butas din. Tuguna.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
4: and Best Cafe.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyan na ang Barreta sa oras na ini. Natod sa ilo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asin na supermarket nationwide.
2: Ahaliuna kang Department of Education ang paggamit kan grade transmutation sa mga pampublikong eskwelahan bilang parte kan bagong assessment asin na grading policy na obyetong gibuhon na mas makatotohanan ang pag-evaluate sa performance kan mga paratukdo. Sa eraram kang DepEd Order Number 015, Series of 2026, padiit-diit ng ipapautob ang pag-based out kan transmutation poon school year 2027 to 2028 para sa grades 4 sa good grade 12. Sa bagong sistema, ang raw grade na 75, direktang magiging final grade na 75, nilwarang anumang mathematical adjustment. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, obheto kan pulisiya na mas maipahiling ang totoo nga naukudan kan mga estudyante asin maparikas ang accountability sa bilog ni sistema sa edukasyon. Puntuman ka na hensya na anday forma ang mismong tugon sa mga isyu kan grade inflation asin bako patas na standard sa promotion kan mga estudyante. Sa presente, pigagamit man na transmutation table na nagko-convert in raw scores sa masalangkaw na final grades kun sa ina. Ang dating hababang marka pwede sir na waging pasadong grado. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon at tinduko na.
3: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Daet. Retro Jam on One.

0: Talk Radio 99.7 News FM .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uye na ang barata sa oras nini na tutsendo kan best of the green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butikas ng supermarket nationwide. Sinitakan Philippine Coast Guard ang sarong barko kan China Coast Guard na namarakmakan harani sa baybayon kan Zambales, Pangasinan asin Ilocos Province na pag-araman na nailing ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-aaragawa na parte kan Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Tulos man na radio challenge ang PCG sa barko kan China asin sinabing waraining legal authority na magpatrolya sa loob kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sigun kay BCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, narisa ninda ang sigaring pigsundan na kan barko ang direksyon na konektado sa pigapod na 9-dash line. Ang 9-dash line ang mas mahiwas na parte kan karikatan na pirit na pigkaklamar kan China. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo kasi Erickson Brutas din. Tugon na!
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam.

0: Radio. 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7
3: News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio. 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: FM. Tamang balita, tamang impormasyon at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po gitong nyanin Martes, Hunyo 23, taon 2026. Ako po ang sendong magiging tagapagatod Barreta, Erickson Brutas. Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM, Daet. Sharing man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page. Check on One Radio, 91.3 News FM. Oras, alas 5.04 na po nin pagkahapon. Basiring na kita sa detalye sa ikan sa tuya mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Shunumoid.
0: Parada 30! Parada 30! Barreta Lukal!
1: Inilansar na sa siyudad ni Tabaco ang Benteng Bigas Meron na Program sa iraramkan kadiwa ng Pangulo sa paagikan Albay Provincial Agriculture Office kung sain ipinapabakal ang baga sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Kabali sa mga prioridad sa programa ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga beneficiary kan 4Ps, minimum wage earners, indigenous people, mga paraoma, mga parasira, asin mga POV drivers. Linimitahan man sa sagkod 10 kilo lambang individual ang pilisir na bakalon. Tanganin mas dakul na pamilya ang matawanin pagkakataon na makinabang sa abot kayang supply nin bagas. Padagos na pigpapahewas ang pagpapabakala kan 20 pesos kada kilong bagas sa iba-ibang banwaan asin syudad sa Albay bilang parte kan pagpapautoba kan na programa kan gobyerno na ubhetong makapagtao nin mas abot kayong bagas sa manlain-lain na sektor. Yan taras tanto, pinahigot ngunya na kan Albay Schools Division Office ang safety protocol sa mga eskwalahan kasunod ka nangyaring shooting incident sa sarong eskwalahan sa Tacloban City. Sigun ki Albay Schools Division Office spokesperson Froyl Antena, napigtututukan man ang mga insidente nin bullying siling ka nairistro sa nagkapirang mga eskwalahan sa nakalis na mga panahon. Napag-araman na igwang mga pulisiya napig-implementar alagad magkakaigwasananin mas istriktong mga lockdown. Nabanggit man na kan opisyal na tulong taunang nagigibo ang ahensya ng legal caravan na kunsain pigkikater ang teaching and non-teaching personnel as in youth caravan man para sa mga estudyante na nasa grade 9 hasta grade 11. Ang legal caravan ang nagtataong atensyon sa mga insidente ni na teacher-to-teacher harassment o teacher-to-student harassment o vice versa. Sa ibong nalado, sakop man kan youth caravan ang mga insidente nin bullying. Mientras tanto, sinabi manitana na dapat gabos na mga eskwelahan ang igwang watchman ngani na mag-monitor sa mga estudyante. Huli ta aminado ining dai na kaya kan mga partokto na i-check ang gamit kan mga estudyante.
0: Parada 30!
1: Alas 5:07 nin pagkahapon, pinahiwas na kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pagpapautob kan na programang Benteng Bigas Meron na obhetong makapagtaunin abot kayang bagas sa mga empleyadong hababa ang naganan siya. Sa enot na rollout kan programa na kinabang sa subsidiyang bagas ang 760 mga job order workers sa Kapitolyo kan Albay. Ipigsagibo ini sa iraram kan direktiba ni Governor Noel Rosal sa suporta ni Provincial Administrator ito Raul Rosal asin na kanasangguni ang panlalawigan na kanalbay. Basado sa Albay Provincial Agriculture Office, nakapagbariwas na sindan in 76 na sakon in pig subsidiyang bagas na nakatipon nin 76 mil de pesos na benta. An matitipon na pondo direktang ipapadara sa Food Terminal Incorporated. Napag-araman man na 24 na sakon na sana ang natadadagikan sa enot na alokasyon na sanggato sako na iniandakan after of the provincial agriculturist. Uli kay ni naghagad na ang mga nagpapautob nin dugang na supply nin bagas danganing matauan ang mga natatadang target na benepisyaryo. Sigon sa Albay Provincial Information Office, pig areglo naman ang masunod na schedule kan pagbariwas danganing maibali na ang mga kawanikan gobyerno provincial asin mga ospital na nakatalaan sa mga hararayong lugar. Nakahanda na ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Bicol sa pig-antisipara na epekto kan El Nino phenomenon sa industriya kan abaka asin iba pang mga fiber crops. Sigun kay PhilFIDA Bicol Regional Director Mary Ann Molina, sinabi niya na kaiba sa sinda mga action plan iyo ang information dissemination orog na sa mga paraoma. Iya sa iya, pigpapayro nindaan sa inda mga field technician na i-demonstrate ang mulching kan mga tinanom na abaka o ana pagpako o pagtapok o pagtakop nindaga sa palibot kan abaka nganing mapagdanay ang moisture content kaini asin dai mag-atrangkahan o magmago. Sinabi pa ni Molina na pigpaurag ninda ang mga paraoma na likayan ang underbrushing o ang paglinig

Ning deklarasyon na persona non grata laban kay Gobernador Patrick Azanza makalis aprobaran na sa sesyon na kan Lunes ang sarong resolusyon na ubehatong ipawarang bisa ang nasabing deklarasyon. Ang resolusyon na inisponsor ni Board Member Cyril Albaniel ng kakuanin unanimous approval gikan sa mga miyembro kan kapulungan na sa pagi kay ini binawi kan SP ang resolution number 009-2026 na ipasar o ipinasa kan Enero 12 ngunya na taon na nagdedeklara ki Azanza bilang persona na grata. Basado sa resolusyon na kairiba sa mga rason asin tinawan doon na ka nakapulungan ang bigbisto ninda na dawa parte ka na pamamahala ang pagkaigwanin magkaibang pananaw. Dai ni dapat maging ulang sa maagap asin epektibong paghatod ni serbisyo publiko. Tinawan doon man ang pangipon na mapagdanay ang marahay na relasyon, pagtrabangan asin koordinasyon kan ehekutibo asin legislatibong sangay kan gobyerno probinsyal. Nakapalaugman ang pagbisto sa mga naging lakdang pasiring sa mas marahay na dialogo asin koordinasyon sa tahawag kan duwang sangay kan gobyerno. Bilang parte kan paghingawan na igilid ang mga dai pagkakasinabutan asin ibusol ang sarong katuyuhan para sa karahayan na kan mga sa indang namamanwaan na. Kasabay kan pagbawi sa deklarasyon, hinali naman na kansangguni ang panlalawigan ang gabos na legal asin administratibong epekto na nakakabita kan sa indang deklarasyon laban sa gobernador. Yan, tras tanto minabota sa poco mas o menos sa 40 ang nairistrong kaso ng rape sa Albay. Puna kan bulan ni Enero sa kod Abril ngunya na taon. Sa datos sa kan Albay Police Provincial Office, nasa 39 ang kabilugan na bilang kan kaso ni na panggagahasa o rape sa probinsya kan Albay. 35 kaini ang mga minor de edad ang biktima, mantang apat man ang nasa tamang edad. Puna hilingon man ang datos sa kan 2024, nasa 178 ang naging biktima ng rape, mantang kan 12,025 igwang 147. Sa nakaaging duwang taon, nagbaba na ang bilang kan mga nabibiktima nin rape. Susog sa PNP, ninhuli day niya sa saindang mga intervensyon, arog ka na pagpapakorona kan mga pagsanay sa mga barangay, asin sa mga VAUSI desk officers para sa pag-asikaso asin pagkaputa kan mga report dapit sa nasambit na kaso. Niyan tras tanto, pig-inganyar man ang mga LGU na magkaagnin mga CCTV cameras sa mga tinampo asin mga lugar ang naigpirmihan na pig-dadagusan nin mga aki asin turista nganing mas maparikas ang pagresponde o pagbisto sa mga suspek. Parada 30, Barreta, Lukan. Oras, alas 5.14 in pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. And hatod sindog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barata 30, Barata Nasional. Igpaparekas sa kan House Prosecution Panel ang napagmamarka kan mga ebidensya sa impeachment case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ngani na matapos ang pre-trial process antes ang nakatalaan na paglitis sa Hulyo 6. Sigon kay Lead Prosecutor Attorney Gervil Luisro, pigtutukar sa mga pre-trial ang mga dokumentong ebidensya para sa anot na duwang articles of impeachment na may koneksyon sa confidential funds asin subot dahil may paliwanag na yaman. Pinaglalauman ka na prosekusyon na magpapaluwas ang Senate Impeachment Court nin pre-trial order. Makalis makumpleto ang pagmamarkakan mga ebidensya kan mag ibong nalado. Ang kasuguan na ini ang magsisirbing giya sa paglilitis asin maaraman na kan mga napagkasunduan na katotohan, listahan na kan mga testigo, ebidensya asin schedule kan napagdangog. Sinabi ni Luis Tron na nagtitinir na Hulyo 6 ang pagpupuon na kan impeachment trial sa ibong kan mga angata sa pre-trial proceedings. Dugang pa niya na mamuawot ka na prosekusyon na magdugang nin sa roopang grupo ngani na maparikas ang pagmamarkanin dakul na ebidensya. Alagad da ini inuyunan na kan depensa huli sa kakulangan sa buota kan

0: mga abogado. Uminabot na sa 4 katawo ang mga binawian nin buhay makalis ang nangyaring insidente nin pambabadila sa Laucan Sano sa National High School sa Tacloban City. Dahil na nakayana na kana pinakahuring biktimang estudyante ang sinaparka ining lugad mantang pigbubulong sa sarong ospital. Kinumpirmar ini kan Philippine Red Cross ang pagkagada na kan ika-4 na biktima sa oras na alas 7 nin banggikan Lunes, Hunyo 22. Nyantras tanto na sa 15 estudyante ang nairido sa eskwelahan na asin presenteng nagpaparahan ay nasa ospital. Magigirumduman na naarastar na kan mga otoridad ang duwang sospek sa pambabarila kung sa inginamit ang 38 caliber na badila. Napag-aramang kagsadirikan sa sarong babayeng pulis mantang ang nakarehistro sa sarong security agency ang saroa. Ganun din naman na kan Police Regional Office 8 ang nangyaring pambabarila asin niya bilang pag-iingat. Nag-deploy man in dugang ng mga pulis sa lugar ngani na mawantinir ang kaayusan at sinsiguridad sa komunidad. Nag-suspender man ng klase sa nabanggit na eskwelahan na kasunod na kan nangyaring pambabadila. Parada 30. Alas 5:17 in pagkahapon, napag-araman na namarakmakan ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-aaragawa na parte kan Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Tulos man na radio challenge ang PCG sa barko kan China asin sinabing wara ining legal authority na magpatrolya sa Laucan Exclusive Economic Zone kan Pilipinas. Sigun kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Real Admiral G. Tariala, narisaninda na garing pigsusundan na kanbarko ang direksyon na konektado sa pigapod na 9-dash line. Ang 9-dash line ang mas mahiwas na parte kan kadagatan na pirit na pigkaklamar kan China. Tinawan doon ni House Prosecutor asin Akbayan Party List Representative Chel Jokno na dapat nakabatay sa ebidensya asin bako sa politika ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong entrevista, pinahimutikan man ni Jokno ang mga naglalakop na pahayag na igwa subuot na desisyon ang nagkapirang Senator Judges antes pa man magpoon ang paglilitis. Sigun kay Jokno na nakalaaga sa mga mandato kan Senado na dapat maging politically neutral patas asin objective ang mga senator judges sa pagdangog asin paghusga sa kaso. Dagdag pa kay ni na importante na mamantinir ang kumpiyansa kan publiko sa proseso kan impeachment sa pagikan matano sa asin patas na pagdangog. Nakatalaan na punan ang Senate Impeachment Court ang pagdangog kan kaso sa Hulyo 6 magalis makumplato ang pre-trial proceedings. Miantras tanto sinabi ni Jokno na pigrespeto kan House Prosecution Panel ang magiging desisyon kan Senado kung si isa'y ang magsisirbing presiding officer sa impeachment trial. Alas 5:19 nin pagkahapon na kinondenakan grupo nin mga paratokdo ang nangyaring insidente nin pambabadila sa Laucan mismo kan nasano sa National High School sa Tacloban City. Nangapodan man sinda nin dagdag o nadagdagan ang lakdang asin seguridad sa mga eskwelahan siring kan x-ray scanner o metal detector ulit nakakahandal sinda o nahandal sinda sa posibleng epekto kaini sa mga estudyante magina sa mga paratokdo. Sigun kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo na nagpapaabot sindaning simpatsya sa mga paratokdo at estudyante sa bilog na school community sa Tacloban. Sinabi pa ni Bernardo na nakakaditini para sa mga paratokdo urag na sa nasa laog mismo kan eskwelahan ang insidente na dapat kuta ng safe alagad yaon ang culture of violence. Nangapodan man sinda sa gobyerno partikular na sa DepEd na kaipuhanin suporta kan sektor pag-abot sa psychological support urag na sa mga estudyante asin madagdagan ang mga security asin mental health personnel sa mga eskwelahan. Tinawan doon man niya na bako na inibago urog na sa nangyari kan nakaagi sa Cavite asin sa mga nakalis na taon. Enot nang na-report kan EDCOM 2 na nagkukontribuir sa bullying, intimidation asin harassment and overcrowded na mga classroom kung sain dahil na matutukduan o matututukan kan mga paratuktuan mga estudyante sa tahukan sa indang kadakol na gibo. Ulidig di dahil subuot na natututukan ang holistic approach sa mga estudyante ngani mapunan ang sa indang individual differences. Alagad, nagkukulang pa sa ngunyan ang mga mental health personnel sa nasyon kung sa inda ay maabot sa 2,000 pasanaan lisensyado sa Pilipinas. Dugang pakanopisyal na kinakaipuhan ng ngunyan ang suporta sa sektor asin matutukan ang learning environment kan mga estudyante sa laog kan eskwelahan.
1: Parada 30.
0: Alas 5:21 nin pagkahapon, ipigbuyagyag sa korte kan sarong testigo asin dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara na uminabot subuot sa 90 milyones de pesos ang kickback fee ana sa indang natipon para kay dating Senador Ramon Pong Revilla Jr. katakod kan flood control projects sa Bulacan. Sinabi pa ni dating DPWH District Engineer na pigsugo siya kan sa iyang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mangulekta kan nasabing kandidad hali sa mga kontraktor. Sigon kay Alcantara na kinuhaan na kwarta hali sa advance payment sa kan mga kontraktor asin yung pinadarasa sa Rong Hotel sa Roas Boulevard sa pagikan na sa iyang driver. Paliwanag kay ni na ang 90 million pesos ang ipiglaag sa 4-5 bank boxes na laog na yung tig 20 milyones ang lambang sa Roa. Alagad lininaw kan sa rong testigo na dain niya marunduma na kung direktang pigresibi ni Revilla ang bilog na kantidad agad ng kwarta. Sigon pa kay Alcantara na siya ang nagpirma sa mga dokumentong nag-otorisa sa bayad para sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandibulacan. Maski bako siya mismo ang nagsagibo ng inspeksyon sa proyekto. Naglaom sa nasubot siya sa mga report sa iya kan mga subordinates na nagtaram na naging matanos ang proyekto. Kalakip sa subot kay ni ang mga ladawan na ipinahiling sa iya bilang patunay na tapos na ang sa indang trabaho kaya napiritan siyang magpirma sa mga dokumento.
1: Parada 30.
0: Yan, trastanto mangyenot si Attorney Sheila Sison sa 16 na mga abogado na madepensa sa vice o kay Vice Presidente Sara Duterte sa iyang maabot na impeachment trial sa Senado na nakatalaan sa Hulyo 6. Susog sa Fortune Narwasa and Salazar Law Firm, si Sison sa sarong abogado na komitido sa pagtaunin halangkaw ni level ng legal na serbisyo nga ni masyarto ang hustisya para sa iyang mga kliyente mantang pigprotehiran man ang sa indang mga derecho sa buhay katalingkasan asin na pagsasadiri. Sinabi man ang law firm na si Sison na pirmihang nag-aasikaso ng mga komplikado asin na seryosong mga kaso na ipig-aasikaso ka na kadaklan ng mga abogado. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts and Communication Major in Writing sa Universidad de Filipinas, Los Baños. Nadangan na kuha niya sa iyang Bachelor of Law sa San Sebastian College of Law, Recoletos. Kung sa in siya naging sarong academic scholar kan Recoletos Order Child Labor Statistics. Bago ang pigahalat na paglilitis sarong pre-trial conference ang ginibukan Hunyo 18 sa pagultangan na kan company VP Sara asin kan panel kana prosecution na kan kamera. Pinangunotan ini ni Attorney Michael Poa para sa defense asin Batangas 2nd District Representative Garby Luistro para sa prosecution. Iniman ang magiging ng mga abogado sa company VP Sara basado sa kopya kan appearance na pinaluwas sa kan Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol kan Hunyo 16 kabali sa legal team ni Vice Presidente Duterte. Yan trastanto sinabi ni Clerk of Court asin Senate Secretary Renato Bantug Jr. na normal ang mainit na argumento sa pagultangan na kan mga abogado sa araw kainin klase nin pagtangog. Liwat na sinabi ni Bantug na dawa ang nga ni nagkaiguhanin na nagkapirang diskusyon sa pagultangan na kan mga abogado. Pwede man liwat ining ikonsiderar na parte kan normal na proseso kan legal na diskusyon kan Hunyo 22 personal man na pinimutikan Luistro ang mga barata na pigbay pasubot kan House Prosecution Panel sa pre-trial conference. Big explicar man kaini na nakatutok ana sa indang lado sa tulos na pagdeterminar kan agenda kan pre-trial conference ulitawara nin poder ang Clerk of Court na resolveran ang mga manifestasyon na isinangat kan depensa.
1: Parada 30.
0: Mientras tanto, haliunakan Department of Education ang paggamit ng grade transmutation na sa mga pampublikong eskwelahan bilang parte ka na bagong assessment as in the grading policy na obhetong gibuon na mas makatotohan na pag-evaluate sa performance kan mga partukdo. Sa iraramkan DepEd Order No. 15 Series of 2026, padiit-diit na pigpapautob ang pag-phase out kan transmutation na poon school year 2027 to 2028 para sa grade 4 sagkod na grade 12. Sa bagong sistema, ang raw grade na 75 direktang magiging final grade na 75, ninawarang anuang mathematical adjustment. Sigun kay Education Secretary Sunny Angara, obhato kan pulisiya na mas maipahiling ang totoong naukudan na kan mga estudyante asin maparikas ang accountability sa bilog na sistema sa edukasyon. Punto man kan ahensya na ang reforma ang mismong tugon sa mga isyu kan grade inflation asin bako patas na standard sa promotion kan mga estudyante. Alas 5:26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na nga iponihan in minerals kay guli ng paginom ni Sarong Capsule Oral Dawa. Ang nga ni makalikay kita sa kahilangan. Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12 unong kay Bagyong Francisco na mantinir kainian sa iyang kusog mantang nagiro pa north westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang center kainin nasa 330 km east kan Kalayan, Cagayan. May darapay nining kusog na maabot sa 175 km per ora. Pagbugso na maabot sa 215 km per ora. Mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na 10 km per ora. Mientras tanto, nakataas man giraray ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, northeastern portion kan Cagayan, iba na ang eastern portion kan Babuyan Islands. Arukan Didikas Islands as in Camiguin Islands. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Buminaba ang shipping activity sa Strait of Hormuz makalis ang anunsyo kan Iran na liwat na sa saraduhon ang pinaka-importanteng waterway kasunod kan mga pag-atake sa Lebanon. Susog sa maritime data, 12 vessels na ang nag-agidigdi kan nakalis na simana poon na sa 35 transit sa kan nakalis na mga aldaw. Sinabi kan Iran na sarado ang Strait of Hormuz bilang tugon na sa mga operasyon kan Israel. Alagad tinawan doon na kan Estados Unidos Central Command na nagtitinir na bukas ini asin dagos na ligtas na pag-agikan mga barko digdi. Ang Strait of Hormuz iyo ang pinaka-importanteng ruta na pinag-aagihan na kan shipment kan langis sa dakulang parte kan pangkinabang supply kan krudo asin gas. Mientras tanto, nag-walk out ang delegasyon kan Iran hali sa venue kan negosasyon sa Switzerland na ubhetong tapuson ang giyera sa Middle East makalis magpatanid si US President Donald Trump kontra sa Islamic Republic huli sa suporta kaini sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Sigun sa report kan Iran State Media, nagluwas ang delegasyon kan Iran sa Birkenstock Resort na makalis ang sa indang pakikipag-olay sa delegasyon kan Qatar na nagsisirbing saro sa mediator. Kasabay kaini, nag-post man si Trump sa X ang ngani na utrohon ang sa iyang mga patanid asin na payag kontra sa Iran. Sa ibong kan insidente, tinawan doon na kan sarong diplomata na may kaaraman sa pag-olay na daipapadagos na nagtatalikod ang Iran sa mga negosasyon as in nagtitinir sindang engaged. Enot nang nagpatanid si Trump na atakihon ang Iran na kunda itulos sa pupugulan ang pigapod kaining bayadan na proxies na sa Lebanon na gumibo ni na kariribukan. Pagkada, alas 5 media na po nin paghahapon. Iyan naman ang naging katripunan na ganun sa tuyang mga barata. Nakaibahan ta dyan sa technical department si Sir Luzon Bornazala. Sa mga parang tabay taman sa bilog na promisya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliano Show kasabay si Tita Poli. Ako po ang sa itong naging tagapagatod barata, Erickson Butas. Digde lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tin Dugo na!
2: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one! Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
4: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: You're listening to One Radio. One
12: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi, Bicolandia. Bon Gang Bangi, mga katindugo. Martes, nang tayo'y muling magkita. Yes, alam po niya ng mga chismusa. Of course, araw natin ito mga marites. Araw din natin ito mga maaarte. Araw din natin ito mga choosing. Bonggang Banggi, Bicolandia. E nina naman po ang sa iyong lingkod na baka masyadong magayunon.
1: Pero mahamuton.
0: Guray na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna para sa indong The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, OneRadio.net. Nadalaw po kita dyan sa First District Kanabay. Parts of Second and Third District. Dalon din po naman sa mga parte kan Sorsogon. Dyan man po sa Catanduanes Asin, Camsur. Siyempre, nadalaw po kita sa bilog ng Camarines Norte. Asin mga parte kan Quezon Province. So what are you waiting for? Get ready for another fantastic night. Ay, nako. Mainit pa rin ba dyan sa inyo? Kasi pag na medyo makulimlim talaga yung panahon, mas lalo tuloy umiinit, no? Parang hindi nakakatakos yung init, hindi nakakatakas. Ganon. Whatever the weather, we can't get away from each other. Tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show. Live po tayo ngayon sa Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-subscribe, mag-follow, mag-like para mas masayag. Inuulit ko, naka-live po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Tabaco City of True Love Facebook group. At ganun din po naman sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa kanilang pagdidikit ng ating munting palachunchunan. Why? Sweet! Champion naman po forever kay Ivana Punyato Burubanggi sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors of Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palawok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee.

0: McCarthy Marketing. 20 years now. Muchas gracias. Of course, available sa lahat ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. At ganun din po sa mga pamilihang bayan region-wide. Again and again and again. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. Kiba naman po niya to sa The Tita Poliani Show ang Wanok Chicken Inasal Daet. Niyan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Centro Candaet. Sa pagitan lang po yan ng Mabini Colleges at ng Daet Elementary School. Para sa inyo mga online orders, pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps, Minerals, Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. Of course, para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Mga katindugo niya mga magagayon. Kaipuhan niya ito kan oras para mamantinin lang sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahand spa, glute drip, glute for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Ampang Sanay Kanaman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa ibang mga detalye, pasyar naman po sa sindang Facebook page. Hindi kaya magdumana sa nakita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
1: The Tita Poliani Show!
0: Ay nako, wala na talagang patumpik-tumpik. Paikot-ikot lang itong mga kwento ngayon. Galit na naman itong si Matit. Oo, siya yung artista na maraming ngipin. Matis. Oo, kasi ba naman ito na namang si Eloy Bugris? Alam niyo naman yan, di ba? Isang vlogger na ang daming kontrobersiya sa buhay niya. Meron nga yung isang pinagkautangan niya. Talagang naglilitan niya sa iba't ibang mga social media platforms para nang daw pansinin siya ni Eloy Bugris dahil may utang ng halos 500K. Sabi niya, bakit hindi mo na ako chinachat, Eloy? Pero ito naman ngayon, galit si Matias. Dahil may mga sinasabing hindi naman kagandahan na kung hindi daw siya inampon ni Nora Honor, malamang ay nasa Olonga po siya at nagbebenta ng aliyo. Aba, foul naman yan. Foul yan, ha? At talaga naman, pursigido itong si Matit. Sabi niya, hanapin niyo yan. Gusto kong malaman kung saan niya nakatira address niyan. Gusto ko siyang kasuhan. O nga naman, hindi kagandahan yung ganun, di ba? Dapat kasi itong si Eloy Bugris, pumili na lang kung doon siya sa politika o sige, politika na lang siya. Ay, sumasali din siya sa mga kasyubisan. Parang enjoy na enjoy siya sa kanyang kasikatan. Parang ayoko naman yatang sumikat ng ganyan. Napakaniga. Diba? Very negative ang dating niya. Ewan ko lang kung sino nagkakagusto sa kanya. Siguro yung mga DDS. Gustong gusto siya. Pero yung karamihan ng mga tao, parang ayos sa kanya dahil hindi maganda yung style niya. Masyadong walang delikadesa. Parang walang pag-uugali. Parang hindi.

0: siya naturuan ng nanay niya. 'Di ba kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng puwang sa mundo ng vlogging, eh kailangan talaga maayos ang pagka-explain mo. Dapat talaga hinihimay-himay mong mabuti. Tsaka yung malinaw ang gusto mong palabasin. Hindi yung gumagawa-gawa ka na lang kung ano-ano na minsan nga, di ba? Hindi na niya bine-verify yung mga pinagkukuda-kuda niya sa kanyang mga content. Kaya eto ngayon, nakatagpo siya ng kanyang katapat sa katauhan ni Matit. O, di ba? So, lumawak na yung issue ng mana-mana. Ngayon may kasuhan na sa vlogger. Aray ko. Ay, ganun talaga ang buhay. Diba? Parang ulam lang ang buhay. Mas maraming recados, mas masarap. At syempre kailangan, maayos naman ang timplada. Dahil kung hindi maayos ang timplada, ayan, nagkakadimandahan na. Kaya good luck sa'yo, Eloy Bugris. Kung nagapaminaw ka ginhaag, kundi ni, ay ambot gin sa imo. Hindi ginan maayos. Na, ambot. Dili ko kasabot. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: Matatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.
1: One Radio. You're listening to One Radio. News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
7: Wow!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Sa oras na 6:42, nandito pa rin po tayo sa The Tita Puliana Show on a wonderful, terrific Tuesday night. Ano naman, Marites? At syempre, siguro naman, doon sa mga nag-visit sa ating Facebook page na The Tita Puliana Show sa One Radio, meron po tayong naka-banner doon at naka-pin. At ito po naman ay mula sa isang katanungan. Last week ko pa natanggap sa 0961-447-3923. Itago na lang daw siya sa pangalang Heart. Wow, sweet naman ang name. Pero hindi ito si Heart Evangelista, ha? Heart lang. O ano, gawin na natin kayang bigyan natin siya ng apelido. Gawin nating Broken. Heartbroken. Kasi ang ang kanyang katanungan ay,
4: lagi akong sawi sa pag-ibig. Bakit kaya, tita?
3: Ay, ako, ewan ko sa iyo. Kaya nga, napag-isip-isip ko, ano kaya to? I-entertain ko ba to? Para namang niluloko lang ako nito. Pero bigla ako nagtanong-tanong, oo nga, may mga tao talagang hindi nila maiwasang ma-realize na sila pala ay ipinanganak na sawi.
4: Aray, it's really masakit.
3: Pero posible yan, ha? Dahil siguro sa pattern at hindi lang dahil sa malas. Diba? Kasi pwede mong sabihin na, ah, kaya ako siguro nasasawi dahil malas ako. Hindi yon. Baka may pattern ka lang sinusundan. Diba? Kung lagi ka kasing sawi sa pag-ibig, pwedeng may isa o ilang mga dahilan kaya ka nasasawi. Ang tanong, baka hindi ka pa ready magmahal. Diba? Kung hindi ka pa ready magmahal, eh talagang mahihirapan kang magkaroon ng smooth sailing relationship with another person. Whatever gender that may be. Diba? Basta't meron kayong romantic relationships, ang hirap kung hindi ka pa ready physically. Kasi baka yung hygiene mo may problema. Diba? Baka naman eh pamangking ka ni Boots Ansud Rowa. Boots Ansud? Row. Sorry, Tita Boots. Tita Boots tuloy sa amin. Ba't naman ako nakapasali dyan? O di kaya naman, meron ka talagang body odor na hindi masyadong kaiga-igaya. Siguro kasi nagkakilala lang kayo sa online, di ba? Tapos pag nakita nyo, medyo nagkagandahan na kayo ng, o nagkapalagay na kayo ng loob. Tapos bigla kayong nagkita. Tapos yun nga, meron ka palang issue sa hygiene. Pwede ka naman yung sabihan siguro na, alam mo, ang ganda-ganda mo sa, ano eh, online. Kaya lang sa personal, parang, hachu. Hachu? O kaya dapat ready ka. Kasi dyan na magsisimula, biglang nasira na yung impression niya sa'yo. Minahal ka na sana niya online, pero nung magkita kayo, havey ka pala ng Ismelani Marquez. At sabi, hindi ko kaya ito. Napapahachu-hachu ako. Parang nagdidelay ang aking paningin. O, diba? So, ayan, nasawi na naman ang iyong pag-ibig. Meron ka na sanang chance. Kaya dapat physically ready ka talaga. And I mean, hygiene. Physical hygiene. O di kaya naman, mabataw ng hangaw mo. O di pisilo niyan. Diba? Eh kasi ngayon uso-uso sa online nagkakain laban. Tapos pag nagkaharapan na, parang iba na yung expectation kasi, syempre, diba? Magayon ng kakuta, kailan mabataw ng hangaw mo. I'm sorry, pero hindi ko naman kaya ito.
4: But I can change. Pwede naman akong pumunta sa dentista at magpatingin ako.
3: O siya, pumunta ka muna. O diba? Pero syempre, wala, nawalan ka na ng gana. Kasi syempre nakaka-insulto yun, no? Kasi ang mga tao ngayon, ha, mas prangka. Hindi na sila nagpapa-uto-uto. Pag sinabi, pag anong nararamdaman nila, ay, teka sandali. Oo, dapat ganyan ka rin, maging prangka ka rin. Diba? Minsan kasi mahilig ka din sa mga maling tao. Gusto mo yung mga taong emotionally unavailable. O, di ba? May mga terminong ganun. Emotionally unavailable. Yung mga tipong malabo kausap. O, di kaya naman puro paasa. Ikaw naman, gustong-gusto mo yung ganun. Kasi parang feeling mo, magiging triumphant ka pag napansin ka niya at nabigyan ka rin niya ng puwang sa puso niya. No. Dapat sa simula pa lang malalaman mo na na ang isang tao ay emotionally available para sa'yo. Diba? O di kaya naman, minsan masyado kang mabilis magbigay ng todo-todo. Diba? Ipaparamdam mo ka agad. Buhos na buhos ang feeling mo. Para kang ano, para kang bagyo. Kapag ibinuhos mo kasi agad yan, nako, madali kang maabuso. Diba? O di kaya naman, maano sa'yo, yung tipong parang malulunod sila sa'yo. Diba? Dapat kasi tamang-tama lang. Tapos mamaya-maya magre-reklamo ka, bakit ka sawi? Eh, sobrang-sobra ka magmahal. Alam mo, ikaw heart, ha? Magpakita ka sa akin.
4: Sure!
3: Tapos may nakikita kang mga red flags, hindi mo naman pinapansin. Parang, ay, ano lang yan? Siguro naman, eh, magbabago lang yan. O baka naman, eh, ako lang to, napapansin ko yun. Hindi. Dapat kasi pinag-aaralan mo rin yung mga red flags no yan para maging maganda ang inyong relationships. Diba? Kasi siya din, makakakita din siya ng red flags sa'yo. O, ganon. Ngayon, mahirap talaga ha. Mahirap ngayon maghanap ng taong mamahalin mo. Dahil iba na ang mundo ngayon eh. Diba? Tapos ang daming tukso sa online. Sabi nga nila, alam mo sa showbiz, kaya maraming nagiging cheater kasi ang daming tukso sa showbiz. Hindi na, wala na sa showbiz. Online. Maraming tukso sa online. Maraming mga taong walang pinagkakabalahan kundi manukso. Diba? Manginganyo. Mag-flirty-flirty. Yan ang ating problema ngayon eh. Kaya kung wala tayong matinding values sa ating mga sarili, eh talaga naman, mapapariwara ang puso mo. Tapos, masasaktan ka lang. Kasi isa ka lang sa kanila. Ganun yun. Ang hirap maghanap ng mamahalin na ngayon. Kaya ako ayoko na. Umayaw na sa pag-ibig. Tapos yung tipong hindi pa buo ang boundaries mo, di ba? Baka hirap kang magsabi ng ayoko nito. O di kaya naman sabi mo hanggang dito na lang yung boundaries mo. Baka bigay ka lang ng bigay. Eh wala, nakakasawa yun. Dapat kasi meron ka ding konting misteryo sa sarili mo. Ang tawa ng tawa. Nakakatawa yun. Minsan din takot kang mahalin ng tama. Minsan hindi natin namamalayan. Sanay tayo sa gulo, kaya kapag may matinong dumating, parang kulang sa spark. Ay, mamaya tuloy natin to. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show. Tita Puliana Show.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: Kumbamwan! Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Pollyanna Show. Yes, it's still me right here. Your Tita who's not so pretty. And kind of smelly. Pero hindi ako pamangkin ni Boots and Sudrowa, ha? Dahil nindo pag-isipon iyon. Thank you so much sa mga nanonood sa atin ngayon or nakikinig. Kasi nga pala tayo ay naka-audio live stream lamang po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At napapakinggan din po tayo sa Facebook page ng One Radio 91.3 Tabaco City. Diyos maray nabanggi po dyan. Hello, Kuya Loy. Hi, Ella. And to everyone, mwah, mwah, mwah. Wow, may pakis. Diyos malay na banggiman po kay Dave Pasit. Diyan po naman sa Basud Camarines Norte. And of course, kay Eusebio Castillo. Good evening po, diyan sa Gabos. Lalo-lalo na sa Bermas family, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay, from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Happy Fiesta, Tabaco City! Happy Fiesta, Daet Camarines Norte! Yes, bukas na yan! Ang dami nag-invite sa akin. Thank you so much. Tuwang-tuwa daw ako. Pero actually, hindi ko kakayanin ang napakaraming tao. Meron akong tinatawag na agoraphobia. Yung agoraphobia, yung takot sa maraming tao. That's me. Hello kay Levy Binyas Fernandez. Diyan po naman sa Ilawod, Bakake Albay. Shout out sa Gabus Jan. And of course, kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Suwa Malinaw Albay. Hi, Lynn Benaday. And of course, kay Cogs Canyon. Binabati, ano ini? Grabe na aso na kao niya na dinuguan. Maray ka pa. Teka lamang nangagda. Puro da kamuting kahoy. Ano yan? Of course, hello kay Marvin Buelva, Barry Bauza, Corang Benbenito, Christian Castillo, Eric Baroga, Jay Batalia Baroga. Ayan, mga guwapo ba yan, Cogs? Padarahay daw akong picture. Mailing ko lamang ang mga pigbabati natin ding-ding. Kung guwapo yan ako, every minute, no? Grabe! Every minute babatiin dahil guwapo. And of course, kay Daisy Bernal Bona Obra, maray na banggi man sa imo. Ayan. Mag-comment lamang po kayo sa ating live sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayong bumasyal sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan, para mailing nindo ang beauty ko doon. O, eto na nga. Sabi ni Heart. Nairak man ako kay Heart. Kasi igwa man ako mga amiga, mga amigo man ngaya, na permisin lang sawi sa pag-eveg. Eh, hindi naman talaga nila napipigilan yan. Kasi nasa atin din naman yun. Pwedeng yun talagang ating itinadhana tayong masawi. Diba? Yung iba naman, itinadhanang maging masaya. Yung iba naman, itinadhanang maging marupok. Aray, yun ang ayoko. Yan po ng napakasakit, ha? Napakasakit ng tanong na yan. hindi lang siya masakit, mapanakit at paulit-ulit na nananampal, lalong-lalo na sa mga maroropok na tao. Ang tanong, lagi akong sawi sa pag-ibig. Bakit kaya? Aba eh, bakit kaya? Ha, mga katindugon? Mga magagayon? As in, mga gugwapuhon? Eh, kasi naman, ikaw na ang niloko, ikaw pa ang nagte-thank you.

Busy saan? Busy magpaka-single habang ginagawa kang emotional support animal. Ay, wow, di ba? Ikaw na nga ang nag-seen. O ikaw na nga ang na-seen. Ikaw pa ang nagbigay ng benefit of the doubt. Te, hindi ka DSWD. Hindi mo obligasyong sagipin ang lahat ng lalaking may tupak, trauma at talent sa pambubulat eh. At alam mo ba kung bakit ka minsang laging sawi? Kasi 5-star ang serbisyo mo sa taong 1-star lang ang intensyon sa'yo. Todo alaga ka, todo unawa ka, todo effort ka, samantalang siya ni Good Morning, pinipid, ni Label, pinagdamot. Ni Consistency parang multo, nagpaparamdam lang kapag convenient. Aba-aba naman. Mga padabs, kung puro kalituhan, mixed signals, at tingnan natin ang ambag sa'yo, relasyon ba yan o audition para sa Clownery of the Year? O, diba? Ano, merong audition ng mga, ano, payaso. Hindi porke marunong kang magmahal, ibig sabihin okay lang na gawin kang tanga, ha? Ganun palagi dapat ang magiging mentality mo. Hindi achievement, ha, ang pagtitiis. Hindi medalya ang pagiging martir. At lalong hindi romantic ang paghabol sa taong hindi kakayang piliin ng diretso, buo, at walang reservations. Kung kailangan mo ang ipagpilitan ang sarili mo para mahalin ka, te, promo item ka. Ha? Promo item ka. Bakit parang buy one, take one ang dignity mo? Yung dignidad mo, ha, minsan isip-isipin mo. Kaya kung lagi kang sawi sa pag-ibig, baka hindi malas ang puso mo. Baka lang, mga padabs, naka-mega clearance sale ang standards mo. Tandaan mo to, ha, mga mima, ha, mga totoong o ang totoong pag-ibig, ha? Hindi ka pa iyakin gabi-gabi. Hindi ka paluluhain ng halaga mo. At hindi ka gagawing option habang naghihintay siya ng mas exciting na chapter sa buhay niya. Kaya ang pag-ibig, dapat payapa. Hindi palaging parang teleseryeng may sampalan, iyakan, at season finale tuwing Linggo. Kaya mga akla, ha, bago nyo iabot ang puso nyo, siguraduhin yung hindi nyo sinasabay ang self-respect sa grocery sale. Kaya dapat natin isipin palagi, ha, ang ating sarili muna. At syempre, maging mapili naman tayo sa ating mamahalin. And of course, pag hindi, kung ilang beses na, pahingahin mo na muna yung puso mo. Sabihin mo, ay, ayoko na muna magmahal ngayon. I'll just wait when the right person comes into my life at the right time. Sabi nga nila, may tamang panahon, may tamang tao. Eh ikaw, tama ka ba? Baka naman may tama ka lang. Kaya good luck na lang sa iyo, ha, heart. Sana naman that this time ay meron kang at least parang nauntog-untog natin yung utak mo o yung ulo mo para magising ka na sa kachichuhanan. And good luck sa iyo, heart. Thank you so much for texting 0961-447-3923. The Dita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Dita! 16 after 7 o'clock.

0: Lunch FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show. Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
11: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako.
14: Makinis true.
0: Firmang walat.
6: At parang vatang-vata
4: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
1: Ako si Salvador. Sa gabi ay
5: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
15: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
19: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
16: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
20: The Tita Poliana Show.
21: The Tita Poliana Show.
22: Oh yes, we're back. It's 7:37. And I'm sure you've had your Dina Bonivina. Diba? Nakapag Dina Bonivina kayo? Yung iba naman dyan, excited na excited. Dahil bukas fiesta, so ngayon ang Bisperas. Marami pong nakikikain na sa Bisperas. Right? Nakaluto na yan. Ako talaga noong medyo bagets pa ako, ang hilig ko sa Bisperas. Kasi bagong luto. Kasi nung araw na ng piyesta, hindi na fresh ang pagkakaluto niya dahil sa sobrang daming niluluto. Sa Bisperas na ako nakikipamiesta. Di busog na mi. Hi, good evening kay Zabala Valeriano Joven. Diyan po naman sa Bulan Sorsogon. Ganon din po kay Tita Cherry Borja. Hi, Tita Cherry. Kumusta na you? At syempre naman po, i-share, i-like po ninyo ang ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. O di kayo naman, pwede rin kayong pumashell sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan, para makita nyo yung ating mga contents doon. O, kailangan na i-review niyo dahil siguro mga kahit 3 linggo pa hindi nyo mauubos lahat yung content. Napakatagal na po nun. Almost 6 years na yon. May panahon pa ako na talagang napakasipag kong mag-content. Ayan. Kaya lang para ako na shadow band dyan sa TikTok. Para hindi na umuusad-usad. Nakakainis. Anyway. 7:38 ang ating oras.
23: Showbiz Papitik!
22: Eto na nga. Nagpa-tarot reading. Sino ba yung nagpa-tarot reading? Nagpa-tarot reading kay Ed Caluwag. Akala ko paranormal expert lang itong si Ed Caluwag dahil sumikat ito dahil kay Jessica Soho, diba? Siya yung parang paranormal expert ng show na Jessica Soho. Diba? Kapuso mo, tama. Kapuso mo, Jessica Soho. O, etong si Ed naman pala, nagbabasa din pala siya ng tarot. At alam mo ba kung ano ang kanyang nabasa tungkol sa relasyong Catherine Bernardo at etong si Mark Alcala? Ang sabi niya, dadaan ng matinding pagsubok ang kanilang relasyon sa darating na mga buwan at mas titindi ito next year. What? Talaga lang. Eh talagang mukhang confirm na kung meron ganyan, di ba? Dahil hindi naman umaamin pa si Mark at si Catherine na sila na. Napagkikita lang sila. Pero wala pang public declaration na nagsabi si Catherine o si Mark na sila na nga. Mahirap din kasi magkaroon ng relasyon ang artista at ang politiko. Lalong-lalo na sa status ni Catherine na bilang isa sa pinakamalaking artista ngayon sa pelikulang Pilipino. At si Mark naman bilang isang up-and-coming politician. Dahil syempre, nagsisimula lang yan sa pagmi-mayor. Mamaya, tatakbo na yung congressman, tatakbo na yung gobernador, tatakbo na yung senador. At kung ano pang tatakbohan niya, ayaw niyang maglakad. Ayaw niyang maglakad, oh. Kaya mukhang nagkakaroon yata ng mga issues na gano'n pag halimbawa, paano ang projection ng career ni Catherine Bernardo, diba? Siyempre, isa sa isip mo rin yan at isa sa alang-alang mo naman ang magiging reaction ng kanyang karelasyon. Unlike kung ang isang malaking artista ay single, o di kaya naman napaka-understanding ng kanyang asawa, eh tuloy-tuloy lang yan. Pero kung politiko kasi, meron kayang susundan ng mga boundaries, diba? So, iyan ang magiging issue malamang. Although, sinasabi namang, ay nako, tarot reading lang yan. pwede naman sigurong walang katotohanan yan, di ba? Pwede sigurong may pressure test ang relasyon. Kasi sa tarot, ang pagsubok kadalasang lumalabas sa energy ng, eto yung card ha, yung tower, bigla ang guluyan, revelation at shake up. Yung isa namang card, Five of Wands, conflict yan, ingay, maraming nakikisaw-saw. Meron din tayong Ten of Wands, bigat, pressure at emotional burden. Ganon din ang Three of Swords, sakit, disappointment, emotional hurt. Ay, ito matindi, yung The Devil. Eh, ang ibig sabihin nito, toxic attachment, temptation, at unhealthy o hindi na maganda yung pattern ng nagiging relasyon. Alam na alam mo yan, 30. Hamon si 30, imbitahan naman natin, interviewin natin. At pagbabasahin natin siya ng mga tarot sa mga artistang kilala natin. O, diba? Kasi kung ganyan ang vibe ng reading, pwedeng ang ibig sabihin siguro ni Ed Caluwag ay hindi magiging smooth sailing ang relasyon. May external pressure, may issue, o may bagay na susubok sa tibay nila. At saka pag sinabi kasing matinding pagsubok, hindi naman agad break up. Diba? Nagkakaano din naman yan. Dapat nagtutulungan sila para mas lalo nilang maunawaan ang kanilang pinagdadaanan. At pag naunawaan nila yon, they could be on their way to recovery para maisaayos ang kanilang relasyon. Importante kasing distinction ito. No? Sa tarot, ang challenge ay hindi automatic na hiwalayan. Minsan ang ibig sabihin nito ay merong public controversy. May mga nangingialam sa pamilya o sa kanilang mga personal na mga kasamahan. Merong career conflict. May distance, baka magkakalayo at meron ding pagkukulang ng oras. O di kaya naman may isang katotohanang kailangan harapin ang dalawang magsing-irog. And in this case, si Catherine at si Mark. Pero actually, kung ano pa man yan, normal naman sa lahat ng mga relasyon, lalong-lalo na sa mga artista. Nakikita po natin yan. At napaka transparent kasi kahit anong gawin nila na itatago nila ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang love life, ay talagang nalalaman pa rin at nalalaman nating lahat na mga marites. O, diba? Yun ang gusto mo, diba? Yung mga malaman mo. Yung mga, ay naku, totoo pala yun. Yung mga ganon. Feel na feel. Sana naman magkaayos at sana naman ay tutulayin ng magsing-irog na ito kahit hindi pa nila ina-accept, no? Hindi pa nila dinideclare na sila nga. Tutulayin nila ang tamang landas tungo sa isang masayang relasyon. Wow! Ay, nako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 15 before 8 o'clock.

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita
2: Poyana
1: Show!
2: Oh, wow! Welcome sa panghuling oras. Kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show. Iba naman pag-iraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pirang taon na ngayon ini, hindi ipag-iraray na gayon. Sabi ni no, sure! Tita Poyana! Aldaw nin mga marites. Talaga naman siguro, ano? Enjoy na enjoy tayo sa ating mga pagmamarites ngayong araw na ito. Pero hindi lang naman tayo martes nagchichismisa. Araw-araw. Holding hands na tayo.
3: Greetings, greetings. Shout out.
2: Yes, holding hands tayo habang namamasyal sa Shoutout Boulevard. Thank you so much sa mga nakikinig sa atin every night sa The Tita Poyana Show. Ganun din po sa nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Facebook page ng One Radio Tabaco 91.3. And yes, thank you so much sa Daed Public Market Facebook group. At ganun din po naman ang Tabaco City of True Love Facebook group sa gabi-gabing pag-antabay at pag-post sa kanilang mga pages at groups. Thank you so much. Ba't parang hindi ko mapigilan yung nagtatawanan? Doon sa hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo. Kasi pag nag-follow kayo, gaganda kayo lalo. So mga day mag-follow, ruluho ang mga kalson. Paano nangyari? Anong connect? Anyway, good evening kay Dave Pasit, dyan sa Basud Camarines Norte. Ganun din po naman kay Eusebio Castillo at ang Belo Castillo, Barciliano, Bermas, Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon Bacacay from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. And yes, happy fiesta Tabaco City! And happy fiesta Daed Camarines Norte! Yes, pare-pareho kasi ang ating patron saint. St. John the Baptist. Kaya tomorrow, it's June 24 at may magbabasaan kaya. Sa San Juan kasi may nagbabasaan talaga eh. Actually, ilang taon din ako tumira sa San Juan, nababasa talaga ako kasi gusto ko. Para maging part tayo talaga ng piyestahan, dapat kasama ka dun sa mababasa. Ang nakakaawa lang, yung mga dumadaan lang sa San Juan para pumasok sa trabaho nila sa iba't ibang lugar. O, diba? Napapadamay sila. Anyway, hello then. Of course, shout out dyan po naman sa Ilawud Bacacay Albay kay Levy Binyas Fernandez. Sa Suwa Malinaw Albay, yan po dyan si Chatnena Palanas Bobbies. Binabati rin pala niya yung kanyang mga kababayan sa Masbate. Lynn Binaday, kumusta ka na? At syempre, binabati natin si Marvin Buelva, Barry Bauza, Kurang Benbenito, Christian Carillo, Eric Baroga, and Jay Batalia Baroga. Syempre, kasama na dyan si Cogs Canyon. And yes, Bala Valeriano Hoven, Jan Punaman sa Bulan Sorsogon. And to Daisy Bernal Bona Obra, good evening. At syempre kay Tita Cherry. Bornelia family, kumusta na po kayo dyan sa Cobo? Cobo nga ba? Asoria family pala sa Cobo. Siyempre, dyan po naman sa Puro 4 sa Burabu Daet kay Chanida Abilgos and the Abilgos family. Abais family naman sa Lagon. Hello kay Kuya Tommy at siyempre kay Ati Dora Sofranos ng Kamambugan Daet. Happy Fiesta sa inyo. Beke na man. Sabay ganon.

Good evening kay Jersil and Jeric, dyan sa Belen Tui Albay, and of course kay Hazel Sid. Brizo family, dyan po naman sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Brizo, at ganun din po naman dyan sa Orpao, kung sa inya unduman sara Benedict Buda Diane Brizo. Dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres, Malilipod Albay, sa Buena Baja Compound, hello Tita Wang. At sa lahat po naman nandyan sa Buena Baja Compound, good evening. Gwen Pauline Arcangel and John Adriel Arcangel, dyan sa Payahan sa Malinaw, good evening. Kanaya family sa Matalipni, Malinaw Albay, Zone 2. At syempre, dyan pa sa Kanaway, Tita Eva. At syempre, sa mga makukulit na mga bata na sina Miara Heliosa Belen. Dyan po naman sa Kurmidal, Cobalias and Zoleta family. Dyan po sa Purok 5. Happy Fiesta! Kasama, diba? Hindi ba sentro lang? Ano bang hindi kasali? Baka bigla ako mamiesta tapos sabihin sa kuya. May man kami kabaling ngayon sa piyesta. Paano niya una ako? Nakipamiesta? Eh hindi, bako man palang kasali, kabaling? Ano ba yan? O yung kinale, kasali yan. Nalilito tuloy ako. Ang alam ko, ang San Roque may sariling fiesta. O, diba? Nagkalituhan na. Diyan po naman sa kinale. To the Vergara family, amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mas magayon, si Mommy Uping Vergara, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al, at sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Hadi Vibong Gala, dyan po naman sa Riosa Street. Nakakamiss na yan si Ate V. Minsan na yung nagdadangog. Sabi ko, ano nangyari kay Ate V? At syempre si Mami Normita Contreras. Diyan po naman sa Tobacco Night Market.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at may

0: Naman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Pataba!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Pataba!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Pataba!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
13: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
24: Bueno, bueno, bueno. Ang bilis talaga ng oras. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayon, gabi ng Martes. Gabi ng mga chismuse. Bukas, araw naman po ng mga mothers. Dahil nga, me-mercules. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, supermarkets, groceries, sari-sari stores at convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Of course, kajoinin po natin ang Wanok Chicken Inasaldaan. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaet. Para sa indong online orders, pasya lamang po sa Wanok Chicken Inasaldaan Facebook page. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. And of course, sa mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Hindi naman po ang sa inyong lingkod na magkumasyanong mag-unorn. Pero mahamutuan, Tita Poliana, nag-iiwan ng mga katagang... Maganda ka? Sana nagpapautang ka rin.
25: Paano?
24: Of course, thank you so much sa mga bagong followers sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At syempre sa almost 50 na nag-follow naman sa... Johnson ng Kahibangan TikTok page. Maraming salamat po. Ipinapangako ko sa inyo, mas marami pa akong contents na gagawin. On the vine. Sweet dreams. Good night.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.71 Radio News FM Daet. Tindugo na!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. One.

0: on Radio 99.7 News FM. .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio. One
8: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio 99.7 News FM .net.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: The time now is 6 o'clock on One Radio.
1: 99.7 One Radio. News FM.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission,
6: one station.
7: One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
9: All in one.
10: Ito ang One Radio News FM.
11: Tinduguna, Bicolandia. One Radio.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
2: Pampa-healthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee,
4: and Best Cafe.

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Entertainment.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Talk Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio 99.7 News FM .it.